0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, yun, namiyak sa baka ko. Kisrama ko ako. Kisamamit ko ako. Kiskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya ruma kay libre chico. Anang kalo main game. Naman na mag-game ba handphone. Ngay kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita. Dano, Chico.